popo siya kwa kuma shinje to spend Jumatatu mana. Kama ndaja 11 hours ni 50 minutos kati matashe ashinje to mazango nchupo tikes. Ore kanga na shinje to. Anatu jalele uli amangwe to. Uye mushile udi. Abadishi. Tu jalele udi ya. Tukanele udi. Mbuti ya kwale kupa kutuwa sana kuna kuraji Mosambiki ntao njeshinga ushe wa Jumatatu kutuwa ndetuwa ni gani mwashi njetuwa spe falani ya raji Mosambiki hema tuweche tele kundani jisukudia shuwadi mo mwandia mwashi njetuwa spe tuweche kwa nga mwashi njetuwa spe ne spele hapa tujigala njimusi ya mitundo pa mtaja oitores ne 30 minutos katima tuweche ni yuma njisi ya kulekanga ni nyimbo fuka mtaja na vyarash nga njiputikisi siyosa kundirina wale sumaputu kuya yuma njisi ni programa ya kusala ya kuti kudishenja la kutisika tupata asala nesarash nga njiputikisi siyosa kundirina wale sumaputu kuya siya tupa shaus ya kuendele siyam Mundaja da zarash ni 30 minuto ustaishe aboris paka kutenda izabu ya masengu kapanganisi kumala kwa chijuma. Onziarash nganjiputikis kuya ngasi wampila. Hati dumata tujia jino mpaka mundaja onziarash ni 40 minuto. Mundaja onziarash ni 50 minuto. Kulikanga na mwashi nje tospe. Wandia yine tujia pakone kukoneka na mwashi nje tospe. Ndando siyo sbisi yane. Karibu.

Na uje tukwe kuna ujikwenla pa 10 horas ni 7 minutos. Kanyimaka tuwaji nkusubika nila nganyi sieto nchiputikir. Chosa kumusinda wireless kumaputu. Pa ujo pa kubiasi. Sikungu deputi gatese mwakutu zimila magis kwe kuna. Sani jino tayadi yosubiyene. Watu jenise nima sengeto. Washiao.

Bazu chwale ni nong tu jigele ngani siya kule kanga le kanga na mnda tuwe jibazi nkumanyisha na nimu achinje tu ya jititiba kusiungula siungula niti kisano jema ngasi gampira kutanda gaba nupatawa njeli shinga tukamba kampionatu rekreativu timu zewa na vse nchimizi wajikala wakuo om tu siungule siungule akuna kumangwa tuku provinsi ya janiasa Mozambique, Africa. Quando jim pakeira mbuye kwa zungu kuraya. Yeri uzupe yim tinko mleche kui pika na chalongu achinye tu mpato wa kuweuna, mpato wa kumanyisiana. Yajukutu kwenda nukutiungula siungula mipikisana jimangazigampira.

mpira wenem bona kuchinganga nakavam Inter jakuche mafuta ni nukleo adibem mpira wale wata chiko kwa wala kuma penalty na mbukwa ni kaitwa lem ya jita kwa ndami pikisano jinechi jumamoto jira pakusota kunguli land mejaviri tukamba sekunda maum loja chikuluziva pakuchinga ngana ni bayari jakuche utumiri loja chikuluziva wakijawangu ili gori nzana hiviri yentumi mbayari jakuche utumiri loja chikuluziva sete bayari jakuche utumiri

tla wa taza be um tumanyisana kutsin pamatsiku makumingeri kuisanzano 25 do outubro kana ntikizano wekurungwa ukuta komba lisiam nipikizano jimangatsike mpira jana kuona kagumache zoula kwamba taza na makuna mpaka taza chiwaula nikuye kwana nipikizano wekurungwa wadaji chinganga nam wana kuwina kachitezo kuna makula kwenyeni wana kuwina kachitezo kuchechiwaula Zia timu zibirizi, zichi nganga na bama ziku makumika ili kuhiza nsa nga mwesi weunu. Barcelona nyakun zinje, timu jene mjena kupataka jena kuwina katasa ya kuchechi wa ulamache zola. Taacha hapo chela wa madeira kukuna makura, wana kuwina gamu. Taza ya kuna makura, mwache zola wele. Zile timu zibirizi zichi ngangane. Ia indi ya kutinzi, zile timu zibirizi zichi ngangane. Pema siku makumike wili, kuiza nzano 25 di otuburu. Kwa api kwele, kuluwa lalumangasiga mpira. Kuchechi wa ula.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Chau yatu ndi 15 horas jentau imene limo kupasilani programu ija ya ngurizano pakati pa Radio Moçambique, Niassa kumaso tete ndi anzatu wa ku Zambia. Karibu.

0: Tanzania popita kuntengula mboma lalago kuno ku Nyasa. Pakali pano ayendekela ntchito yokwa afunafuna wanthu yawo asowa panguzi imeneyi ndi pali gulu lachokela kuntengula lapita kumbamba beyi ukajiwa kuti chiyambo cha ngozi imeneyi chili chiyani ndi ukapereka chithandizo kwa yawo apulumuka. Atola nkhani a pano pa Wireless Radio Mosambiki acheza ndi a prezidenti a munisipi yakuntengula mboma lalago kuno ku Nyasa Bambo a Paulo Chikoma Usiku yawapo kamba ati
1: kwa ife kudandaula kwalipo toko chambo ngati umochimayendera mwentu mazi wanthu aku zona norte ku frontera amba ku wiki mpofika mpana pantengula panopa amadalira transport yake iti imeneyo tena mova chitikira musiva khale mavuto ndi utengerana muulili nsewo wathu wochoka pano pokafika ukhobwe siyakhale mavuto yakulu ulingana ndi wokutipitako nthawi yavula pamenepo pali mavuto yakulu ndi yapa boma imafunika kuti mosatenge nthawi yayitali uchitapo kanthu kudala kuti tipitilire vuto limeneli lalipoli pakadali pano umo akambira atina wanawake adali kumeneko informasyon tapata nekuti sitima idatenga wanthu 43 pa 43 atatu ndiwo avulala ni ngoziyo mnake asowa amwalira ni ngoziyo mwana mmodzi wakulu amodzi ndi nyamata koma wena wonje adapulumutsidwa ndi wanthu yawo ovuwa akauni okuphasipa ndachamenewo ndiawo adachita sokoro yachitema-chitema yoonena kuti mbanawo wanthu yawatatula yapa 40 pisowa yochita ngati apulumukako ndi kunena kuti icho chidayambisa ngozi pakadali pano sizija kuti chiyani chidayambisa nambo pakuti po dzulo yachoka ekipa ina pano kupita kumweko zidachitikirako ndi akabwera chiwo ndi sizija kuti vuto lenelene lidachititsa na bazi na yawa wenewake akoze akapitan abutiwa akoze kufotokoza kuti chiyani chenechene chidachititsa kuti mbana ubwerere moto yamene pamenepo ndi sinijiwa bwinobwino okovuwo ndi sivachitikirawo kwa ku Tanzania ko osati mbali ya kwathu kunoko iyayi wachitikira ku Tanzania ndi sija kuti khaya adaire kuperare matupi yawoyo pena yasowa ndi yapa umwene akambira mudjamu kuti akabwera chiwo apita ukavesesa pafupi mwina akozo utipasa informasyon yabwino kuti wanthu yawo adapezekana matupi yawo pena iyayi utenga usiya ndekuti poyamba pautipo singozi yoseti yachitika chifuko cha mphepo iyayi yangu chitika umwe yachitikiramu kuti yakwelera moto sitima ukhala kuti padali mphepo dakanena kuti pofunolo wa nyanja tinika wanthu achitane achipenya kuti kubwalo kwa chabwanji uvelera mu wireless nthawi zina kumakhala bwino kuti lero kwa cha mchimwezi ndozipenya zimphepo kuti ziyende indabwanji pamenepa ndiwakozewo malowa ku nyanjamo namba ngati paoneka kuti pali mphepo achiwo sifunika ulowa nyanjamo ukagwira zintchito zawo zakuphantsaomo
0: a presidente ya konselho municipal ya kuntengula mboma lalago kuno ku Nyasa a Paulo Chikoma Usiku nkukamba malingana ndi ngozi yachitika pa mudzi wa Chiulo dela la Mbamba Bay yayaka sitima imatanidwa ndi china chambo juloli
2: ameneyo ndi mtulankhani wathu Constanza Jabu tiyene timve nkhani
3: em prosperidade partilhada para o seu povo. E não existe independência económica que todos nós almejamos alcançar sem infraestruturas. Precisamos de ferrovias que liguem os centros de produção aos mercados e de portos modernos e competitivos que liguem aquilo que produzimos aos mercados regionais, continentais e mundiais.

Eni mabiznesi, ogulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu, kuole rangati mwanyumba yanu, tiuze ni ife Radio Mozambique, utitikulu sileni malonda anu. Radio Mozambique imamveka bwino, ndokufikisa malonda anu, umwe inu simungafikeko. Dalilani ife pakulu sa malonda anu, kuti mukale kabwere bwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu, kudzera pa Radio Mozambique. China unyinji cha antu, chimamvera waire chimene, kuyambira masana, mawa, ndi usiku. Radio Mozambique, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

Uhiyu wa mali leo atu tene mundiwiri na mwimara ila. Nairakan huruwa vandaka na hali sampira ni huku na ulelo. Mana ya ulelo aneta mahuku opiera mloko ni meli amweri ula autubro mwaka adojmili ivintesh. Mana ya ulelo ni huku na mapurusore. Tivo na pentelahu ni huku na mapurusore na mali leo.

kati bakani hapar sa ultimo jornal we rento no pentaho ni mutoko saka rocho anyu gramulikani here ni la enurani ha la punyo